0: XO!
1: Double one, double eight!
2: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba, tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
1: Double one, double eight!
0: Double one, double eight!

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: ZXO Doble Uno Doble Ocho.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: WXO.
1: Doble uno. Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. Basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
4: Double one double eight.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: masakit ang ulo ko.
1: Red may work pa. I-Biogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

0: Masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Create me work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Ibi-Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Ibi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Ibi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarano nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: it's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double One Double Eight.
3: Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
4: Alright mga kabatas, magandang hapon. Nice to see you again mga kabatas. Isa na naman pong malaman at bakwel ang pag-alam at pag-imay sa issue at batas ang ating pag-uusapan. Ngayong hapon na ito, ang issue, yung ari ko, ari din niya. Pero paano kung split na kami? Paano na? Usapang hatian ng ari-arian. Ayon sa batas, ang pag-uusapan ho natin ngayong hapon na ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico, yan po ay abangan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po siyempre Ms. Jen Galvez at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. You know.
5: Ayan, magandang hapon po sa ating... Laano kasi ako...
6: Ingat tayo sa mga sasabihin
5: parang,
6: natin ngayon.
5: Parang lately na... Parang wala akong konsepto ng panahon. Hindi ko alam kung anong date. Parang
6: nakapost mo kasi yan sa social media.
5: Oo nga.
6: Uy, si Atty. Edward Chico, viral. Nagba-viral yan, ha, mga oo, kapatas.
5: Malapit na kasi tayong ano... Parang hindi ako makapaniwala na parang kailan lang. Disyembre. Tapos ngayon, hindi ba?
6: Oo nga.
5: Mayo na.
6: May 23.
5: World ang Day feeling ko, of Ano
6: ano na naman?
5: Hindi kasi ako, may feeling kasi ako na parang March lang. Ganon kabilis yung panahon. Hindi ko naman nakalain na May 23.
4: Yes.
6: May 23 ngayon. Palabas, eh.
4: Sabi nga nila, today is the World Day of Prayer for Children at Risk.
5: Ayan.
4: Inoobserbahan po ito taon-taon sa Sabado na malapit sa May 23. Nagkataon May 23, Sabado. So ngayon po, a World Day of Prayer.
5: Sama-sama tayong manalangin.
4: Sa mga kabataan na medyo nag-aalanganin. Napupunta sa alanganin.
6: Tama naman.
4: At saka ano ngayon? World Turtle Day.
6: I like turtles, mga kabatas.
4: Turtle Day. Yeah.
5: Turtleneck, gusto mo?
6: Ayoko. Turtles. Gusto ko. May turtles kami sa bahay. Pero anyways, mga kabatas, magandang hapon
5: ano,
6: po.
5: Meron akong ano, may kapitbahay kami. May hindi siya turtleneck.
6: Talaga?
5: Kulay green pa eh. Pagong na pagong. Pero nauso yung time. There was a time nauso yung... Yung fashion, ano, pag in hindsight, minsan parang hindi ka makapaniwala na bakit nauso ito, hindi ba?
6: Totoo, lalo yung bell button. Anyways, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon...
5: Bell bottom, ay, hindi bell
6: bottom.
5: Sabi mo button.
6: Button.
5: may mga botones sa ilalim.
6: Ang dami botones. Anyways,
4: maingay.
6: Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung tungkol sa hatian ng ari-arian, mga properties. Attorney, basahin mo.
5: Hindi na hati ang ari-arian.
6: Ano?
5: Lagi, di ba joke ka natin pag ari-arian, parang hindi... Totoo naman, ari-arian, parang hindi totoo. Hindi ba?
6: Hindi, paano ba? Ano ba yung sinasabi ng bata?
5: Ari nga, ari, okay.
6: Okay.
5: Kasi, eh, natawa sinuosa tayo eh. Pagdating kasi sa hatian ng ari, hindi ba? Yung ari kasi relates to ownership. So, ibig sabihin, pag-ari mo, sa'yo yun. So, pag sa'yo yun, hindi yan pwedeng kuhain ng iba. Ba't kayo natatawa? Kasi nga, pag ari-arian, hindi maganda pakinggan. Kasi hindi totoo. Bahay-bahayan ba? Totoo. Di ba yung bahay-bahayan? Kunwari, kunyari magkasama kayo, pero hindi kayo totoong magkasama.
4: Correct.
5: Bahay-bahayan yun. Halimbawa, laro-laruan. Hindi totoong laruan. So, di ari-arian, hindi rin totoong ari.
6: Itong topic natin, attorney, na hatian ng ari-ari is in the context of ano yung mga conjugal properties.
5: Aba, may iba ka bang context
6: na pinag-uusapan? Hindi, sinasabi ko lang, kaya ayusin mo.
5: Oo nga. Hindi kasi...

0: Tawag na property relations.
1: Mm-hmm. Yeah,
0: no. Unang-una, bakit nagkakaroon ng property relations? Pag nag-asawa ka kasi, nagkakaroon ng tinatawag na juridical tie.
2: Mm-hmm.
0: Yung juridical tie, nakabase sa kontrata ng pag-aasawa. Mm-hmm. So, kay ikaw ay pumasok sa kontrata ng pag-aasawa, nag-exist yung juridical tie, mm-hmm. dahil kayo ay magkasama na, parang ang two become one. But yes. Basically, uh-huh. is what it's about. Di ba may kataganoon, two become uh-huh. one.
2: Mm-hmm.
0: So, ang nangyayari, yung ari-arian mo at yung ari-arian niya, they are basically governed by a particular property relations.
1: Yan.
0: So, ngayon, paano-ano ba yung mga klase ng property relations? Unang-una, kapag kayo ay walang tinatawag na prenuptial agreement.
2: Mm. Oh,
0: yung prenuptial agreement, ito yung agreement na kung ano yung mag-govern sa paghahatian ng inyong mga ari-arian, hindi ba?
2: Correct.
0: So, in the absence of that, ang default property regime, yung tinatawag nating absolute community of properties.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, lahat ng dadalhin mo sa marriage, kayong mag-asawa, ang mag-aari niyan ay kayong dalawa, basically, under the ACP.
1: Mm.
0: So, hindi siya strictly co-ownership, but it is a governed separately by the rules on ACP. Absolute community. Kumbaga, hindi sa akin to.
2: Mm-hmm.
0: Hindi na yung dinala ko. Kunyari, ako yung nag-asawa. Kunyari, kinasal kami ni Ma'am Jen. Nagdala mm-hmm. siya ng 20 million.
1: Okay.
0: Ako yung meron 20 million.
1: Oh.
0: So, yung 40 million na yon, strictly speaking, hindi na akin yon.
2: Combined
0: strictly
2: na.
0: Speaking, hindi kanya yon. Ito ay makapasok na sa ACP. Oo, yes. Sa ACP. Ngayon, lahat ng kikitain namin during the marriage, ay pasok pa rin doon. Halimbawa, ako yung nagnegosyo, kumita ako ng 100 million. Siya yung nagtrabaho, kumita ng 20 million. Pagsasamahin mo yon. Eh, attorney, papaano kung ikaw lang ang kumikita?
1: Mm.
0: Ikaw lang ang maraming pera, yung asawa mo, tamad, walang trabaho.
2: Ay, wow, hindi ba
0: wala
2: pwedeng naman siyang
0: nadala. Hindi, sample lang. Kunyari, wala siyang contribution.
2: Oh, okay.
0: Under ACP, kung ano yung sa akin, kanya pa rin.
2: Mm. Okay. Halimbawa, conjugal nga kasi.
0: May, hindi, iba yung conjugal. Huwag mong bagitin yung conjugal kasi it's a separate animal. Kaya i-discuss ko mamaya.
2: It's a totally different thing.
0: Oh, it's a different thing.
1: Yes.
0: So, ang mangyayari ito, ganito. Halimbawa, ako, nung kinasal tayo, may 100 million ako. Si Ma'am Jen, zero lang. Eh, ang problema, nung nag-asawa kami, siya ay taga-ayos ng bahay, di ba?
2: Mm.
0: She's a plain housewife.
2: Mm-hmm.
0: Ako yung nag-inegosyo, kumita pa ako ng 100 million.
1: Mm.
0: Yung 100 million, pasok pa rin sa ACP yun. Hindi ko separate property yun.
1: Oh.
0: So, yung ACP na yun, yaan ang magtutusto sa pangangailangan ng pamilya, sa pagbili ng mga bagay-bagay para sa pamilya. At kung magkahiwalay kayo, doon pa lamang yun nahatiin. At yung hati nun, eh, hating kapatid.
2: Equal.
0: Oo, equal. Oo, dahil yun ang nature ng ACP. Eh.
1: Oh.
0: Ngayon, kung kayo may prenuptial agreement, pwede kayong mamili sa dalawa
2: Anong
0: pang klase.
2: Anong Tagalog ng prenuptial agreement?
0: Ito yung agreement na bago kayo ikasal, mag-uusap kayo kung ano ang magiging property relations
2: Kasundo
0: ninyo.
2: Kasundo ang pangkasalan.
0: Oh, kasi di ba naalala mo yung kaso halimbawa ni ano, ni Chris Aquino
2: and
0: at saka
2: James
0: ni
2: Yap.
0: James Yap, hindi ba? So kay Chris Aquino at James Yap, wala silang prenuptial agreement eh. Honestly, nung nag-file sila ng annulment sa isa't isa, napunta sila sa korte, parang ang pera ni Chris, sabihin na natin 300 plus million. Para makita nyo rin yung pagkakaiba, ang kay James siya, parang ang kinitsa niya, sabihin mong 50 million.
1: Mm.
0: So, kumbaga, walang magagawa doon si Chris Aquino dahil wala silang prenuptial agreement.
1: Okay.
0: Eh, talagang magiging hating kapatid yun, hindi ba?
1: Mm.
0: Yung 50, 30, pagsasamahin mo. Although, in reality, ang nangyari doon, parang nag-usap na lang sila during the case.
2: Uh-huh.
0: Pwede din naman yun.
1: Ah,
0: pero yun ang ibig sabihin ng ACP. Ngayon, kung meron kayong prenup agreement, ibig sabihin, bago kayo ikasal,
2: meron kayong tayo pagtrata. Dyan, okay. Bago tayo ikasal.
0: Pwede kayo halimbawang complete separation of properties.
1: Mm. Uh-huh.
0: Ibig sabihin, kung ano yung akin, sa akin lang, kung ano yung sa kanya lang din.
1: Uh-huh.
0: Or pwede rin naman yung tinatawag natin conjugal partnership of gains.
1: Ayan.
2: What is that, attorney?
0: Ang ibig sabihin, kung ano yung kinita natin during the marriage, kinita ko, kinita mo, yan ang magiging parang co-owned natin. Kung baga parang hindi nga lang siya absolute.
1: Okay.
0: O yung kinita lamang, hindi ba? Ngayon, yung absolute community, balik tayo doon, that's the default regime eh.
1: Okay.
0: O pwede kasing ang tanong dyan, attorney, kung absolute yan, paano kung may minana ka? May mga exceptions.
2: Okay.
0: Again, sa absolute community, wala kayong prenup.
1: Mm.
0: Kung ano ang dinala ko sa marriage, dinala mo, pagsasamahin yon.
2: Mm-hmm.
0: Ang mga exception dyan, halimbawa, yung mga minana ko o natanggap ko gratuitously.
2: Mm.
0: Halimbawa, may nag-donate sa akin ng pera, okay, kaya namatay ang magulang ko, nagmana ako. Hindi yan kasama sa absolute community. Hindi rin kasama yung

0: regalo, yung mga simpleng bagay na binibigay sa iyo among others. Pero at the end of the day, pag absolute community, eh malaking bagay talaga yan because halos lahat yan eh.
1: Attorney, yung binanggit mo kasi kanina yung tungkol sa prenuptial agreement, kasama ba dun yung obligation? Halimbawa may utang ka.
0: What yung obligation? Well, actually, pwede kayong maglagay ng mga pwede niyong ilagay
1: hindi
0: doon.
1: Hindi mo
0: ano?
1: Pwedeng isama yung utang mo, Rico, dyan.
0: Ganito kasi yan, na if you look at Article 1 of the Family Code, diba, yung pag-aasawa lang, ito lang yung kontrata na hindi mo pwedeng lagyan ng terms and conditions. Hindi ka pwedeng mag-stipulate. Diba? So lahat ng bagay na nag-govern sa marriage are essentially provided for by the provisions of the Family Code. Ang pwede nyo lang ayusin, yung property relations. Yung property relations, kung may prenup kayo, pwede kayong mag-mix and match. Mm-hmm. Halimbawa, pwede mong sabihin na, itong part na ito, ito ay separate property ko, ha? Ito lang yung isasama ko sa conjugal natin.
2: Sa prenup yan, ha?
0: Sa prenup, pwedeng ganun, no?
1: Sulat mo dyan, ha?
0: Ang bawal lang, yung property relations kasi should start from the precise moment that the marriage is celebrated. Ang ilang pwede, sabihin mo, for the first 10 years, complete separation of property. On the 10th year, balik tayo sa ACP. You cannot do that. So, kailangan yung property relations sabay-sabay. Pero pwede mong i-mix and match nga. So, pwede mong sabihin, halimbawa, etong property na ito, akin lang to, ha? Minanak ko to bago tayo kinasal, akin na ito. Hindi to pasok sa absolute community. Pero the rest, absolute community, pwede. Or pwede rin, yung utang mo doon sa kinuha mong bahay dati, sa'yo yan, ha?
1: Ganon?
0: Yung utang, ha? Ibig sabihin, yung may pautang ka. So, yung bayad yan, sa'yo yan, ha? Hindi isasama. Pwede mong gawin yun. Yun ang kagandahan ng prenup.
1: Customizable.
0: Pwede mong sabihin na, complete separation of property tayo, pero sa Amerika, ginagawa nila, di ba? Yung kada taon, habang tumatagal ng taon, kada taon, may natatanggap kang pera. Di ba? Ganun yung kay Michael Jordan, eh.
2: Correct.
0: Para ang nangyari, nakakatanggap yung asawa niya ng ilang million if she stays within the marriage. Oo. Sa atin, pwede ba yun? Posible, kaya lang, maging issue siya na against public policy. But that is something that only the court can do. But ang point ko lang, pwede kang mix and match during the prenuptial agreement. Pwede mong sabihin, absolute community tayo sa lahat, ha? Kaya lang si mama, yung mga binigay niya na sa akin dati, akin lang yon. Yung mga ganun, pwede yan. Yes.
1: Di ba, kasi ang common misconception sa prenuptial agreement, wala kang tiwala sa akin, ganun. Kailangan mag-anuhan tayo kaagad. Ano to? Kalokohan, 'di ba?
0: Pero alam mo,
1: na-offend yung party.
0: Culturally kasi sa kultura ng Filipino, na-off tayo doon. Kaya birang-bira yung mga nagpi-prenup agreement dito, 'di ba? Tsaka sa bagay, marami din namang nag-aasawa, wala din namang pera.
2: Yun lang.
1: Grabe naman.
0: Totoo naman, hindi ba? Pero, culturally, ayaw natin yun kasi parang ang sukatan ng pagmamahal ay nakabase sa pagtitiwala. Kung pera-pera lang yan, ayoko na, hindi ba? Mm. Pero kasi sa mga mayayamang pamilya, gaya ni Ma'am Jen.
1: Gaya ni
0: Atty. Seriously, syempre, but then, may dahilan kung bakit nilagay ng batas yan eh. Because dahil sabi sa batas, yan nga lang ang pwede niyong kontrolin. And we would want to give couples the opportunity to control that portion. Kasi mas mabigat pag hindi mo inayos, tapos tsaka nyo pag-aawayan. Mm-hmm. Ilan na yung mga napatay na sadyang pinatay yung asawa dahil kung makikipaghiwalay ako dito, may makukuha niya lang din yung kalahati.
2: Correct.
0: Papatay ko na lang. May mga ganyang kaso. Ilang kaso, halimbawa na nagtatago ka ng pera mo. Mm-hmm. Diba? Itatago mong pilit para hindi masabing maisama sa absolute o di nahihirapan ka pa. So why couldn't we fix that during before we get married, ano? So bakit hindi tayo mag-prenup? So lately ini-encourage yung mga tao na pasukin niyan at huwag siyang tignan na parang balakid sa konsepto ng pagmamahal.
2: Wala naman dapat paghatian. Paano yung magbi-prenup pa rin sila?
1: Hindi, ang prenuptial agreement dapat yan nakasulat, 'di ba, attorney?
0: Tsaka kinakailangan it should comments at the precise moment that the marriage is celebrated.
1: Tagalog, attorney.
0: So, ibig sabihin, kung kinasal na kayo, hindi na kayo pwede gumawa
1: kaya
0: ng prenup.
1: Kaya
0: nga, pre. Kaya nga, pre. Kasi kala nila libre.
2: Prenup
0: po yun. Prenup po. Prenuptial agreement.
1: Siyempre, dapat pareho kayo mag-agree. So, pirmahan nyo pareho yun.
0: Actually, isa pang issue rin patukol din sa paghati-hatian ng ari-arian, hindi ba? Kapag kayong namamatay na. Yes. Hanggat hindi pa namamatay, parang morbid pag-usapan yung ari-arian niya.
3: Correct, correct.
0: Parang ito naman si daddy. Di ba kagalit yung tatay? Itong mga anak ko, hindi pa ako patay. Pinoproblema na, pinag-uusapan na. But sa totoo lang,
1: grabe
0: importanteng
1: naman.
0: Importante yung konsepto ng estate planning now.
1: Yes.
0: Kasi kung magkamisa namatay ka, hindi mo naayos, ang dami mong pera.
1: Naku, laki ng tax na babayaran mo.
0: Hindi lang
1: yung
0: pinag-aawayan ng pamilya ninyo.
1: At yun ang pinakamalala.
0: Di ba, hindi kayo sila magkasundo. Kaya habang nabubuhay ka, ayusin mo na yan. Mm. Kung meron kang will and testament, during your lifetime, pwede mo na ipaprobate.
1: Yes.
0: Mas madaling mapaprobate
1: yun. Ano yung probate, attorney?
0: Para mapakita mo na genuine yung will mo, madaling gawin kasi ikaw mismo gumawa, buhay ka.
3: Correct.
0: Eh, pagka namatay ka, pag nag-away yan, ang hirap-hirap decision.
1: Parang wallet
3: ang
1: lang.
3: Ang hirap
0: issue. O kaya yung paghahatian din, hindi ba? Nakakasamaan pa ng loob.
1: Correct.
0: With the proper estate planning, ibig sabihin, bago ka mamatay, inaayos mo na yung mga ari-arian mo, mas napoproteksyonan yung interest ng mga tagapagmana mo. But then again, culturally, ayaw natin yun. Sa tingin natin, masama.
1: Ito na nga po ang basta batas, kaya nililinaw po namin. Mm-hmm. Pinapaliwanag ni Attorney Edward Chico na yung may mga bagay na hindi natin nakasanayan. Ewan ko sa inyo, ah. Pero may mga bagay na hindi nyo nakasanayan. Joke lang. Wow. Hindi natin nakasanayan na akala natin, tabu yan, di ba? Mm-hmm. But eventually, malaki po yung maitutulong natin. Attorney, last question before we go sa ating TikTok. Yung bang pag nagpa-prenup ba kayo, kailangan mo pang i-file yan sa civil registrar?
0: Ayan, hindi ako sigurado. Parang hindi naman, no. Kailangan lang may kopya lang kayo.
1: Okay.
0: Kasi para pagka nagkaroon ng problema, yun ang ipapakita mo.
1: Okay. Right. Eto na, inaabangan nila.
2: Okay, eto na mga kabatas. Isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico ng mga salita o mga phrases na i-relate niya sa batas. Ito po ang ating segment na TikTok.
0: Ayan.
2: Right.
0: Oh.
2: 1 minute, ha? Okay, right. Timer.
0: Let's go.
2: Ready? Starts now.
1: Okay.
2: O ito, ilaw ng tahanan.
0: Ilaw ng tahanan. Of course, yan yata ang ina, hindi ba?
1: Meralco. Natigilan ako.
0: Meralco. Ah, pwede rin. Meralco. Ilaw ng tahanan.
1: Ano to?
0: Ulitin nga natin 1 minute. Let's go ulit. Ulitin natin. Isang minuto na nga lang, hindi mo pa alam.
1: Ay, wag na ako nakapagsulat eh.
0: Okay, ulit, go.
1: Okay.
0: Huwag na ilaw ng tahanan.
2: Haligi ng tahanan.
1: Hindi. Ulit natin ulit eh.
0: Kaya nga, mamila ka muna. Huwag na din haligi ng tahanan.
1: Okay. Ready, go. Go.
2: Haligi ng tahanan.
0: Pundasyon.
1: Taray. Probate.
0: Yun yung kakaong ano. yung will gusto mo ipakita na valid. O genuine.
2: Ano ang intestate?
0: Ang intestate, ito yung ano, yung kapag wala kayong will, ito yung klase ng hatian ng mga naiwan.
2: Ayun.
1: Legal safeguard.
0: Yung legal safeguard, yan yung ano ba yung sabon?
1: Ito naman.
0: Ay, legal safeguard, yung mga provision ng batas para maproteksyonan ka.
2: Oh, ito, bienan.
0: Bienan, oo.
2: Ayaw din magsalita.
0: Oh, yan yung favorite
2: liability.
0: Ko.
1: Ano daw, pirmadong kasulatan.
0: Pirmadong kasulatan, hindi pinirmahan, yun na lang din yan. Ano pa ba sasabihin doon?
2: Holographic will.
0: Holographic will, ito yung klase ng will na sulat kami niya lahat mula sa date hanggang pirma.
1: Galing.
0: Everything is entirely written, signed, and dated by him.
1: Oo, importante yan. Umuulit yan na natin. Importante yan. Okay, Rico John Ferrer.
2: Alright, mga kabatas. Ito ha, reklamo ng kabatas ho nating pinagsulat daw sa typewriting ng resignation. Typewriting?
1: Hindi, adlib mo na lang yan kasi last week, yan yung...
0: Last week may nagtanong sa atin. Kagaya po nang nasabi ko, sagutin na natin ngayon.
1: Hindi. Ano yan, attorney? CBB na tayo eh.
0: Hindi, mabilis lang kasi sayang eh. Kagaya po nang sinabi ko, huwag niyo pa kalilimutan yan. Kapag ka po kayo ay tinanggal ng kumpanya, huwag kayong papayag na susulat kayo ng resignation letter. Mm. Laging concern niya, maraming tumatawag sa amin yan from the get-go eh. Mm. Kasi po, pagka kayo sumulat ng resignation letter, it raises the presumption na ikaw ay voluntaryong umalis. Pag voluntaryong umalis ka, wala ka makukuha ng separation pay. Mm. Hindi, you cannot even ask for reinstatement kasi ikaw mismo ay voluntaryong umalis. Mm. So, pag ginagawa nila yan, tutulan mo yan. At kung ikaw ay tinanggal ng walang dahilan, magreklamo ka.
1: Ayun. Rico John, Ferrer.
2: Eh, paano pa, may tanong ko, paano pag ikaw yung pinagawa ng resignation ng kasama mo empleyado?
0: Ay, hindi. Kung ikaw yung pinagawa, unang-una, Shell, unang-una, hindi ka naman pwedeng alisin dahil kung if you refuse na ayokong sumulat, hindi naman sa akin yan, hindi ka pwedeng alisin kasi that is not a valid cause. Hindi ba? Pangalawa naman, kung gumawa ka naman para sa kasama mo, eh yung kasama mo pa rin naman ang magde-decide kung pipirmahan niya or hindi.
1: Okay. Alright, dito na sa rin.
2: Okay, mga kabatas, itong kabatas ho natin na hindi daw sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay. Oo, ano raw ang pwede niyang gawin? That's up next. Ito po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Mga kabatas, batilan po natin. Ano, magandang hapon kila Loretta Navarro, sila Corazon Carlos, si Jason Tipon, si Cherry Non. Hello, at saka yung...
1: Si J.V. Valdez.
2: J.V. Valdez, oo. Lagi nag-share yan. At saka si Sir Federico Leyva Jr. dyan sa
1: Sheila
2: Baguio.
1: Pelagio. Yan, si... Buena Padilla.
2: Oo, ang dami.
1: Mga, kasi mga ano natin yan. Diba? Oy, si Gemma's Suki. TV. Gemma's TV.
2: Si Romeo Ganuelas Jr. yan, no? Sa may San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo.
1: Alright. O, ito na po ang ating libreng payong legal handog ng ating attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico. Unang tanong, Rico John Ferrer.
2: Alright. Itong araw, sabi dito, hindi daw kasi sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay ang kinasuhan ko. At may mga bagay tulad ng bahay, nakasanla, natapos na raw, at hindi kompleto, pero ano daw ba ang pwede niyang gawin kung hindi daw sumunod ang sa nagkapagkasunduan doon sa barangay?
0: Actually, pinag-usapan natin yan last week, hindi ba? Ang sabi natin, kapag nagkaroon kayo ng pagkakasunduan, yan ay kailangan i-implement. Hindi mo pwedeng taktakbuhan yan. And in fact, kapag ayaw mong sundin, yung barangay mismo, pwede nilang i-execute. Halimbawa, sabi mo, magbabayad ka ng utang na 1 million. Pumayag ka na magbabayad ka ng utang ka, biglang ayaw mo na magbayad. Yung barangay mismo pwedeng i-execute. Mm. Pwede nilang kunin yung property mo, tapos ibebenta yan sa auction, yung mapagbibilan, yung mapupunta sa'yo. Mm-hmm. Otherwise, pag lumapas sa period niyan, you can actually go to court para ma-enforce yan as a judgment. Kasi tandaan po natin, yung palapagkasunduan niyo po sa lupon ay voluntary niyong pinasok. Mm-hmm. So, kaya pagdating sa lupon, wag ho kayo basta-basta oo na masama sa loob ninyo. Mm. Kasi pag sinabi mong hindi ka na magdedemanda, hindi ka magdedemanda. Mm. Pagka nagdemanda ka, hindi ho pwedeng gawin yun kasi nagkasundo nga kayo.
1: Mm, okay.
0: So that can be a subject of execution ng barangay mismo.
1: Ayan. I think may caller na tayo, mga kabatas. Tawagin natin. Hello?
2: Alright. Let's go. Good afternoon. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang inyong katanungan?
6: Yeah.
2: Yes po. Opo. Ano pong tanong nila kay Attorney Edward Chico po?
6: Itong Akmon yan, Attorney, yung sa NGC, yan,
0: ano daw?
6: Yan,
1: Ma'am, pwede pong Ma'am, pwede pong Tagalog?
6: At Tagalog.
0: Opo. Hello, ma'am.
1: O kaya English.
0: Ma'am, pwede... hindi malaki nagpa-memo. Hindi nyo mo tinanong kung naintindihan namin. Ito naman si ma'am. At Tagalog po, ano pong... Sige po, ano pong nangyari?
6: Pwede itinuturan po. Amo niya, doon sa... Paul Lamon, din ang nagyan sa... Kwan, sa... In the city. Sino nila bayaran nila?
2: Sa
0: hindi ko actually hindi ko maintindihan talaga, medyo hindi malinaw sa akin, hindi sa language.
2: Doon sa doon po sa lupa ninyo eh meron pong ano, meron pong ano NGCP, tama ko ba?
6: Teka,
1: kunin natin yung phone. Andyan ba?
2: Sige, sandali lang ho, check-upin natin yung...
1: Siguro paki-copy and paste na lang. This is why I said, kailangan ko yung copy and paste.
2: Taga saan po kayo, Nay?
6: Sa Sultan Kudarat.
0: Ano ba yung NGCP?
2: National Grid Corporation of the Philippines.
0: Ah, ito yung ano, yung kinukuha yung lupa para lagyan ng...
1: Bruce, tagalin mo muna ako. Siguro si attorney na lang muna at saka si Rico dyan. Teka, I will double check again.
2: Sige,
0: okay. Ano pong tanong niyo po? Kung kinukuha po, anong tanong niyo po?
6: Si nagpanto siya nang bayaran na kami.
0: Opa, nabayaran na kayo. Ano pong problema kung nabayaran na po pala kayo? Anong problema po?
2: Hindi pa yata sila nababayaran.
6: Wala na.
0: Okay. So ano pong tanong niyo, Nay?
6: Inigay man nila sa kwan, sa ano na, sa office.
0: Okay, ganito po no, ma'am, no, okay, makinig po kayo, no? Unang-uno po sa lahat, kapag kayo ang property ninyo ay kinuha ng gobyerno, lalo na ito kasi gagamitin niya para sa pagtayo ng mga tori at kable, di ho ba? Hindi ho pwedeng kukuhain yan na walang tinatawag na just compensation. Dapat may bayad ho yan. Yung bayad ho, dapat mapagkasunduan ninyo. So, dapat makipag-ugnayan kayo sa opisina kung magkaano ho yung bayad na dapat ibayad sa inyo. Pag hindi kayo magkasundo, mapipersa kayong pumunta sa korte. Kasi yung korte ang magsasabi kung magkano ba yung tapat at kalampatang bayad. So, but at the end of the day, itong lupa nito, kayo may may-ari. Tama po ba?
6: Tama. Kasi na kanto sa turne nga may bayad kami, 2.4.
0: At dapat talaga may bayad kaya hindi ho pwedeng. Hindi,
6: binigay man nila sa korte.
2: Nasa korte.
0: I-release lang naman ho sa inyo yun. Makikipag-ugnayan lang po kayo. Okay po?
6: Hindi. May namon makuha.
0: Bakit ho wala kayong nakuha?
6: Sabi nila... May asunto pa man.
0: Okay. Naintindihan ko na nga. Ganito po kasi yan, ma'am, ano. Dinadaan sa korte yan kasi para malaman kung magkano yung makukuha ninyo. Just be patient lang po. Dahil sigurado ko, kung kayo talaga ang may-ari ng lupa, hindi ho yan pwedeng gamitin ho ng gobyerno o ng pamahalaan na hindi kayo babayaran. Mm-hmm. Ang tawag nga dyan ay just compensation. Kaya ho, antayin nyo lang po at some point pa magkakasundo ho yan. Minsan matagal talaga yan ang problema. Mga expropriation proceeding medyo matagal talaga. Minsan ano naman niya, kung wala namang problema, nagkakasundo naman mabilis naman. Ang problema na pag hindi sila magkasundo dun sa presyo, halimbawa, ina-appeal pa. Pero kung hindi ka naman maarte at payag ka, madali lang naman yan. Aantayin nyo lang po. Okay po?
6: Okay. Itong December pa,
0: ganun po talaga. Minsan po talaga na tumatagal, lalo pa pag nasa korte. Pero lalabas at lalabas din naman po yan. Ang gagawin nyo lang, magpa-follow up lang po kayo palagi.
6: Kita na follow up naman, attorney, Selena.
0: Ano sabi?
6: Okay pa, hindi pwede daw.
0: Ibigay
6: sa amin ang pera.
0: Kasi kailangan po, merong order. Antayin pa natin yung decision.
2: Yung court order yun.
0: May decision yan. Hindi decision. Naman mo yan dapat automatic na may makukuha natin. Agad, so, pero kung wala namang problema sa amount, kung magkadalasan, pwede naman yan mapabilis. Mm-hmm. Pero antayin lang po natin talaga. Hindi po tayo pwede basta pumunta doon at sabihin makukuha natin. Wag po kayong mag-alala. Sigurado namang makukuha niya rin. Okay po?
2: Opo, hindi pa ho nila maibigay, ma'am, dahil hinihintay pa ho
0: hindi yung... Hindi po tapos yung proceeding . Tapusin lang po natin, opo.
2: Hintayin lang daw po yung desisyon mula po sa korte. Pagka nagkaroon na ho ng desisyon na pwede na ibigay, ibibigay din po sa inyo. Ano po?
0: Aantayin nyo lang po.
1: Klaro po, ma'am. Okay.
0: Ayan, maraming salamat po.
1: Maraming salamat.
7: Hindi nila ito kibigay, attorney, kaya siling nila. Maliit na ang top win for na mo, na yun na lang 179.
2: Yung alin ho, yung...
0: Ano sabi niya daw?
7: Ang to, ang to million na mo, 2.4.
2: Hmm.
7: Ibigay na lang daw sa amon. 179 na lang.
0: Hindi, yun nga po yung nagiging issue nga po, kaya pinagladedebatihan yan. Kasi ang lagi nagiging issue nga ho, magkano ba dapat ang makukuha ninyo? May abogado po ba kayo dyan?
7: Sigurado naman niya na-approban doon sa judge mo.
0: Oh, kasi ganito, okay. Ganito po yan po, ano, di ba may abogado po kayo? Yung abogado niyo po, kadalasan, siya po dapat ang magtatanggol sa inyo para malaman kung magkano ang amount. Minsan sa totoo lang yung nangyayari dyan, yung bentahan ng lupa dyan, dahil ginagamit yan, eh, nagtatayo tayo ng mga tori at mga kable, eh minsan eh yung abogado irerepresent ka tapos may bayad rin siya. Minsan nakikipag-usap na lang yan.
1: Nabebenta yung ano mo.
0: Pero but at the end of the day, antayin lang po natin.
2: Issue, attorney. Eh magkakapatid pala yung may-ari ng lupa. Ngayon ang NGCP sabi daw eh dapat lahat ng magkakapatid ay pumirma doon sa
0: ayun nga okay, akala ko nagka-problema sa amount.
2: Ngayon yung ayaw pumirma ng isang kapatid daw nila pero yung NGCP eh kapag nagpatay.
0: Okay, nag-gets ko na. Ang problema po niyan kung kasi kung pipirma po lahat ng kapatid ninyo eh walang problema, tapos na. So wala pa lang issue sa presyo kasi minsan nagkaka-issue sa presyo eh. So walang problema sa presyo, ang problema lang hindi nagkakasundo pa lahat. Ngayon no, kapag hindi ho talaga pumirma yung isa, aantayin natin yung desisyon ng korte. Eh ngayon kung gusto niyo mapabilis, kausapin niyo po yung inyong kapatid na ayaw pumirma, na pumirma na. Kasi sigurado ho may pera dyan. Sa pag-expropriation proceeding, kinuha yung private property ninyo para gamitin for a public purpose. Dito nga pagtayo ng mga kable at mga transmitter, hindi ba? Eh hindi naman ho pwedeng hindi kayo babayaran. Kaya lang nagtatagal lang talaga yan kapag ka nagtatalo. Halimbawa, hindi nagkakasundo sa presyo, nangyayari yan. So pwedeng i-fix ng court yan, pwedeng magtagal. Or halimbawa, hindi malaman kung sino may-ari kasi may nagko-contest. So yan, aayusin din yan. O kaya, kagaya nito, maraming kapatid, eh hindi pumapayag, ay, well, hindi pumipirma, meron tumututol. Okay. So magtatagal po talaga, antayin po natin yung courting matapos yung kaso. Kaya ang pinakamadaling pong gawin niya, kung gusto niyong ma-release na, kausapin niyo na po yung inyong kapatid. Oo, po. Nga. Malinaw po?
1: Okay.
0: Ah, sige, salamat
1: po, ma'am. Daghang salamat. O, diba nagkakapag-ilongga ako?
2: Madamugid nga salamat.
1: Okay, alright. Yung pong comment natin sa TikTok, yung video, tinanong nung isang ni Lil Cutie, paano po kung dekada na ang paninirang puri, humahanap talaga ng machichismis at paninira, pwede na pong idemanda?
0: Okay, ganito po, ano, ang paninirang
1: dekada
0: puri
1: na,
0: okay, ang paninirang puri po, kada isang paninirang puri ay isang kaso, isang county yan.
2: Oy,
0: o, hindi ho yan pinagsasama-sama.
2: Hindi minsanan.
0: So, halimbawa, kaya lang, mabilis mapaso yan. Parang 30 days lang eh.
2: 30 days.
0: So, within 30 days, you should be able to file a case. Pag hindi ka nag-file ng case, nagpe-prescribe na yan. Di ba? Kung hindi 30 days, malaki na yung 2 months. Hindi ko masyado sigurado. Pat ang pagkaalam ko talaga, 30 days. Halimbawa, siniraan ka ngayon. O, within 30 days, eh, demanda mo na. Kasi pag hindi mo na demanda, napapaso. Ang tawag sa English, nagpe-prescribe.
2: Ayun.
0: Eh, di kung yan sinabi pa 10 years ago, eh, di talagang hindi na ho nyo madedemanda yan.
1: Correct.
0: Hindi ba? So, kinakailangan, no, eh, talaga magpa-file kayo ng case agad.
1: Rico Jan, si Eric Buenaventura from TikTok.
2: Ito, sabi sa TikTok, tanong lang po, attorney, factory worker po kami sa company at 2 taon na po under agency. Magpapalit daw po ng agency. May separation pay po ba kami makukuha mula ho sa previous na agency?
0: Well, kagaya nga po ng sinasabi ko ho, ang inyong employer dyan ay yung agency. Ang tawag dyan ay job contracting.
2: Okay.
0: Maliban na lamang kung lumalabas na bagamat yung may agency kayo o nagko-control ng trabaho nyo talaga yung factory.
4: Okay.
0: Ibig sabihin kung paano kayo magtatrabaho, kung ano yung method ng paggawa ninyo.
4: Mm.
0: Di ba? Nagbabandiklak pa kayo doon. Tapos minsan sila na ang nagpapasahod sa inyo. Kung hindi man nagpapasahod, kinokontrol yung paggawa ninyo. Eh, hindi yan papasok sa job contracting, labor contracting yan. Bawal yan. Pag naging labor contracting yan, yung agency at saka yung factory, pareho yung employer.
4: Hmm.
0: Kaya lang kung pareho nyo silang employers, eh kailangan you have to go to court because ang presumption, yung agency lang yan. Yung agency, pag bumalik ka sa agency, pag kayo ay napaalis na, dapat may separation pay kayo dahil hindi nyo naman kasalanan yung pagpapaalis sa inyo dahil natapos na yung kontrata niya doon. Eh, employer nyo naman yung agency. Ang choice ng agency, eh maaaring hanapan kayo uli ng trabaho o bigyan kayo ng separation pay.
1: Mm-hmm. Ariko dyan, tanong mo.
2: Alright, ito naman, ang sabi dito, magandang araw po, hingi po sana ng payo, may lupa po na may tanim, nyugan po ang,
0: abay, maganda.
2: Ang tenant ko po ay pareho ng patay, ang namamahal. Ngayon, yung anak nila, hindi ko po gusto ang ugali, may karapatan po ba akong pumili sa kanila kasi lima naman sila magkakapatid? From anonymous po ng Quezon Province.
1: Mamaya na natin sagutin yan kasi lilipat tayo sa ating next segment. Pero bago ang lahat, paalala ko lang po ulit mga kabatas, yung ating Basta Batas online edition. Every Tuesday po yan ang hapon. Alas 4 na po yan. Every Tuesday po yan, abangan niyo po kami kasama natin ng mga abogado ng Insani Think, yung comedy group, di ba? Sila Attorney Alex Attorney ano? Alex Erese. Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, Attorney Charlie Pascual, and si Attorney, sino nga ba isa? Nakalimutan
2: Don,
1: ko na. Don Victorio. Okay. Yan. Alright, Rico Dan Ferrer.
2: Alright mga kabatas, ano ang ating katanungan para sa load giveaway? Naku, abangan niyo yan maya-maya ng konti. Dito lamang po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga, mamimigay tayo ng load o Maya or GCash maya-maya na konti pero abangan po ang ating go signal. Pero ang ating katanungan, ito ho, tandaan nyo na to, sa kasunduang pangkasalan o prenuptial agreement, kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi. Abangan po yan ang ating go signal maya-maya ng konti. And of course, you're tuned in to Basta Batas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
8: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
9: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
10: Pero naiintindihan mo ba talaga?
9: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, Matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tengko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
11: Payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Mga kabatas, magandang hapon and lalong-lalo na ho sa mga multitasker ho na nanonood sa atin. Habang nanonood sa atin, nakikinig sa atin kung ano na rin ang ginagawa nila sa buhay, nagtatrabaho.
1: Tsaka yung diba? Nag-show tayo tapos biglang nagpo-post-po-post pala.
0: Sino
1: sa Facebook.
0: Ah,
2: ikilala. Multitasker talaga yun, di ba? Biruin mo. Oo, di ba? Okay, mga kabatas, ito na ho ang ating mga questions pa.
0: Yung kanina pala yung sa agency, linawin ko lang ha, madalas kasi nagiging problema dyan. Ulitin ko lang po ha, kapag may agency kayo, tapos yung agency nyo nakakuha ng kontrata, halimbawa sa isang kumpanya, o like in this case, factory, o yung last week, yung nagtanong, security guard. So kayo ipapasok sa kumpanya na yan. Siyempre may kontrata yan. Pag natapos po yung kontrata, wala ho kayong separation pay doon sa kumpanya na yon dahil hindi nyo siya employer. So ang nangyayari, hindi ka naman na-term natapos lang yung kontrata mo.
2: Okay.
0: So, ang mangyayari, babalik ka sa agency mo, sila employer mo. Yung agency, kailangan hanapan ka ng kapalit. Pag hindi ko maalala yung period eh, kung 2, 3, 4 na buwan, basta within a certain period, hindi naman lalampas ng 5 buwan, kailangan na hanapan ka ng kapalit.
2: Okay.
0: O kapag hindi ka nahanapan ng kapalit, bibigyan ka ng separation pay or benefits.
2: Ayun.
1: So yung time period lang ang kailangan natin.
0: Ang kukunin mo yon doon sa agency, bakit? Kasi linawin ko uli, ano, para na lang minsan na lang ito, kasi lintik na yan, linggo-linggo tinatanong. Hindi ba? So ang mangyayari, nakakainit ng ulo. Hindi, joke lang. So ang mangyayari po ganito po, ulitin natin ha. Ang employer niya yung agency.
2: Okay.
0: Hindi yung kumpanya. So pag natapos na kayo doon sa kumpanya, kunyari security guard kayo doon o nagtatrabaho kayo sa factory doon. So pag natapos na kayo doon, ang tawag lang doon ay expiration of term, natapos yung kontrata.
2: Okay.
0: So you're not terminated. Ang terminated, tinanggal. Ito tapos na yung kontrata. Kasi yung kontrata ho sa pagitan ng agency at ng kumpanya. Kayo yung ipinain doon, ibinaon.
2: Okay.
0: So ngayon, pag natapos na yaan, babalik ka sa agency mo. Wala kang makukuhang separation pay doon sa kumpanya. So dito sa agency mo ngayon, ang mangyayari, within 3 or 4 or 5 months, I would assume 3 months or 2, hahanapan ka ng kapalit. Pag walang nahanap na kapalit, bibigyan ka ng separation benefits. So, klaro.
2: Okay.
0: Ngayon, may isang exception dyan na pwede kang maningil doon sa kumpanya. Kapag ka, ang nangyari, sinisircumvent nila yung labor laws. Ano ibig sabihin ng sinisircumvent ng labor laws? Pinalalabas lang na galing ka sa agency.
2: Okay.
0: But in reality, ang talagang employer mo, yung kumpanya pa rin. Doon ay pinapaliwanag ko kanina na element of control. Para ang nangyayari, hindi, kasi pag job contracting, dapat ang nagsasabi sa'yo, ang nag-i-impose ng rules sa'yo, pati kung paano ka gumawa, yung agency. Pero this time around, parang lumalabas ang empleyado mo, yung kumpanya mismo. So kapag na-expire yung term mo, papalabasin mo, hindi yan expiration ng term. Illegal dismissal yan dahil sila ang empleyado ko talaga. Kaya lang yung binanggit ko na exception na yan, kailangan niya ng ebidensya. Kasi ang presumption, ang employer mo talaga yung agency.
1: So yun ang dami nating problema ang ganyan.
0: Kailangan may paliwanag natin. Kasi ang nagiging problema lagi, nasi-circumvent yung law. Merong isang kaso, ito nga, ito na, i-discuss ko ito sa isang forum. Yung kaso ng mga GMA employees, di ba yung mga sa GMA, may mga cameramen sila, meron silang mga writers, may mga production assistant sila. Yung iba dyan, 15 buwan lang nagtatrabaho, ay 15 taon lang nagtatrabaho, but they are not considered as employees kasi meron daw silang kontrata. Talent sila. So, nag-e-expire yung contract tapos nire-renew na lang. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman pinagbabawal ang pagkakaroon ng contractual employees. Kaya lang, kapag yung pagiging contractual employee mo ay ginawa to circumvent the law.
2: Okay.
0: O kasi para sabihin walang employer-employee relationship, mm-hmm, sasabihin ng batas, hindi kontrata yan, empleyado ka. Like, mm-hmm, in this case, mm-hmm, di ba? Sino nagpapasahod sa kanila? Yung GMA. Mm-hmm. Sino ang kumuha sa kanila? Yung GMA. In mm-hmm fact, they've gone through the usual hiring process. Uh-huh. Bukod doon, sino ang nagsasabi ng gagawin nila? Sino ang mm-hmm nagsasabi kung paano yung trabaho nila, yung method of work?
2: Same din.
0: Di ba? O in fact, lahat ng gagawin nila, pagpapaalam pa sila, kukunin yung approval ng kumpanya, uh-huh, eh GMA. MA7 din. Uh-huh. So sabi ng Korte Suprema, this is a circumvention of the labor laws.
2: Mm-hmm.
0: Para lang hindi kayo managot doon sa mga labor standards na tinatawag, correct, papalabasin nyo contractual employee, hindi naman pala.
1: At as a result?
0: As a result, pwede mo silang tanggalin. Sabihin mo, wala, tapos na yung kontrata. O pwede mo silang hindi i-renew. Mm. O sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede ito kasi empleyado sila. Ganun din sa mga empleyado na galing sa agency.
2: Ayon.
0: Minsan, kunyari, galing sa agency, but in reality, sa kumpanya rin talaga yun. Pinalalabas lang nila yung agency para lang to do away with the employer-employee relationship.
1: Ay, kayong mga employers, ha, mm-hmm, na hindi kayo maayos, alam nyo, babalik din po sa inyo yan. So, maraming paraan na pwede kayong, naabutan kayo ng kamay ng hustisya. O, di ba?
0: Maiba lang ako. Itong tsa ako, nakakatuwa ako itong tsa ako eh.
2: Bakit?
0: Last week pa yan. Ginagawa ko lang, tinatabi ko lang, nasalig ako ng mainit na tubig. apat na kanaw na ako dito. Dalawa last week.
1: Tapos
0: dalawa ngayon.
2: Apat na.
0: Matapang eh.
1: Minsan talaga, alam mo, tatamaan ka na sa akin, Edward G. Ko.
2: Sandali, may mga questions tayo dito.
1: Ah, okay, game.
2: Sabi dito ni Love.
0: Wow,
2: Love Mish. Ayan.
0: Wow.
2: Exactly po sa sitwasyon namin dito, pinagdidiskusyonan po kung sino talaga may-ari, wala pang titulo. Pero reason nila, may rights daw sila at may binayad. Pinapaalis po kami ng kapitbahay namin. Ano po kaya maaari naming maging aksyon? Salamat po.
0: Pag sinabing walang titulo, ibig sabihin, hindi pa to subject to titling.
2: Yes,
0: diba? So, ibig sabihin, hindi pa to pag-aari na privado.
2: Correct.
0: Malamang, it's a government land, hindi ba that at some point, ay pwede nang ariin ng privado pag naging alienable or disposable.
2: Yan.
0: So ang tanong, bakit kanino mo binili yung rights? Doon pa sa nakapossess? So kung halimbawa, ako nakatira sa bahay.
2: Okay.
0: Di ba, 20 years na ako nakatira doon. Pwede kong ibenta yung rights ko doon sa kung sinong bibili.
2: Yung rights lang?
0: Kasi wala naman titulo. Correct. Yung rights na yun, valid yun. Ano mangyayari? Halimbawa, ako'y nakaposisyon na ng 20 years. Wala pang titulo yung lupa. Let us say, government land yan. Lahat tayo nandiyan. Eh, yung after 20 years, binenta ko sa'yo, Rico.
2: Mm-hmm.
0: O ikaw na ngayon ang, dahil sa deed of rights, ikaw na ang tumira.
2: Okay.
0: So yung 20 years ko, sa'yo ikakarga yun.
2: Ah,
0: at ikaw ang magtutuloy ngayon tumira. Mm-hmm. So ngayon, kapag kayaan ay nadeklara na pwede nang ariin pang privado at pwede nang patituluhan, ikaw ngayon ang magiging beneficiary.
2: Itutuloy, kumbaga yun, na-count na yung 20 years nung dati.
0: 20 years ko pati sa'yo dahil doon na sa deed of rights, sa'yo na yun. So kaya di ko maintindihan bakit pinapaalis ka ng kapitbahay. Eh kasi kung yung tiniran mo naman na property, binili mo doon sa unang naka-occupy, di dapat sa'yo yun.
2: Eh, sabi dito eh, may rights daw sila at may binayad.
1: Mm-hmm.
0: O kaya nga, kung may rights kayo at nagbayad kayo, pero dapat ang binayaran nyo, yung talagang nakatira doon. Eh, kung iba yung hindi naman nakatira doon, eh, nagbayad ka, di engot ka noon. Hindi
1: uy, grabe naman.
0: Hindi ko sinasabi ko na, hindi naman
2: sayang din.
0: Hindi, mali lang po ako ng word. Sorry na, hayaan nyo. Mali lang na.
1: Uy, mga kabatas, yung pong ating Basta Batas helpline ay 0939-431-1244. At kung meron po kayong mga gustong i-message sa amin, kung wala kayong panload sa text, di ba? Pwede po kayong mag-message
0: kayo
1: sa aming Facebook, YouTube, TikTok. At samahan niyo rin po kami every Tuesday ng hapon, ha? Basta Batas Online, sa social media po natin yan. Alright, Pico John Ferrer.
2: Alright, mga kabatas, kung hindi nyo alam, ibasta batas nyo. At syempre, pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa ating pong Facebook, Messenger, and TikTok sa aming pong YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, ito na ho ang ating katanungan. Go signal para humanalo ng libreng load o Maya o GCash. Ang question ho natin sa kasunduang pangkasalan o tinatawag ng prenuptial agreement. Kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi. I-text po sa amin inyong pangalan, address, cellphone number at ang sagot nyo sa ating katanungan, i-send po sa 0939-431-1244. Isa na naman po makabuluhan, malaman na pag-uusap ng isyu at batas ang ating pugnatunghayan dito po sa Basta Batas. Kung hindi nyo nga alam, eh i-basta batas nyo. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Attorney.
0: Ayun na nga, oo. Nagpo-post
1: ako.
2: Sabi niya multitasker eh.
0: Oo nga, ako pala talaga yung guilty. Oo. Anyway po, sorry, bakit? Ano pa yun?
2: Nahuli.
0: Hindi, kasi kaya ako nagte-text. Mm. Dahil pasaway ako. Walang gusto. Sorry talaga. Pasensya na po. Hindi ko naman kasi alam na ano. Meron kasi akong feeling na, ang feeling ko para tayong nagte-taping lang. Hindi ko naman alakit, nakalain na live tayo. So, akala ko parang, feeling ko parang taping lang, yung pala live. So, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa aming pong malapganap na programa. Pasensya na po kayo kung magkamisang spaced out ako dahil nakakalito talaga ang mga kaganapan dito sa studio. Ito nga pong Tico.
2: Apat na kanaw na.
0: Next week po, gagamitin ko pa ito kasi matapang. Maraming salamat po.
1: Ayan. Actually, mga kabatas, sinadya po talaga na mahuli niya si Atty. Edward Chico.
2: Minsan lang namin hulihin.
1: Oo, oh, diba? Nagkaintindihan kami ni Rico John without even ano saying a word. Pero mga kabatas,
0: hindi,
2: tapusin na natin.
1: Uy, maraming salamat for joining us po this afternoon. At abangan nyo ulit kami next week sa isa na namang makabulahang discussion tungkol sa issue at batas. Ito po si Jen Galvez, lagi nagpapaalala, kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. Okay lang yan. Mm. God bless you. At God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
12: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.
13: DZXO!
14: Double one, double eight!
13: Double one, double eight!

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Road Safety Tips. Laging magsuot ng helmet, sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko, sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada.

0: magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago mag-komento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Fashion Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ang ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Double one, double eight.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yung nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
7: Double one, double eight!
8: Double one, double eight!

0: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado yun, di ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan, mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mo, buti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo, isang sekreto, para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadampo pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
0: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan

0: Ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1-1 8-8 DZXO.

0: Double one, double eight.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Redmi Work pa. Ibigesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bigesic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bigesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bigesic. If symptoms persist, consult your doctor.